0: Katulad ngayon sa kahibalo sa tama o
1: Tama o
0: mali.
1: mali.
0: Oo. Ang gusto sa Ginoo, tama
1: The
0: lang.
1: tree of knowledge of good
0: Oo.
1: and
0: Niya
1: wisdom.
0: kay gihilabtan man, pati itong mali, na ibala. Mo ito na open, na pulyot. Tungod sa design sa Ginoo, nawala. Okay. So, but here, no, ang gusto sa Ginoo sa ato, ang mabalik ta sa iya. Muna nga, mabalik yung mayong tag-wisdom, what pleases God? What pleases God? Now, knowledge fills the mind. Mayong tag-knowledge, muna, gikan, dili sa stomach. Dili po sa imuhang dalunggan. No? It is in your mind.
1: Yes.
0: Dalunggan, entry. Eyes, entry na siya. Pero ang feeling, ang murag storage, what comes in your ear, mo
1: goes to your ear, to your eyes, goes
0: to your eyes, oo. Mo nang diha sa imuhang storage.
1: It is your mind.
0: Your mind. Imagine ang atong mind, mo nang powerful kayo ni. Pila ni ka, pila to atong ingon nga, petabyte. Petabyte, wow. Mo na storage niya
1: parang sa computer kumbaga
0: byte man ang atoa karon mura o gigabytes man karon ma'am Lloyds no pila ka gigabytes ang imuhang cellphone ako 256 pero karon pila na lang naibilin grabe no pero kanang gigabytes ang sunod ana is ang say sunod kidyan terabyte. So, imagine, 1 tera is equivalent to 1,000 gigabytes. Dako na na ang giga. Pero may untag petabytes, bot pa sa bot, na mas greater pa sa terabyte. Karon, na natay storage karon nga, 1 terabyte, 2 terabyte, 10 terabyte. No, grabe na kayo ron. Oo. Pero di ay kining atong utak, dili ni tera, kundi pita. Muna nga, ang sulod nining atong utak, storage mo ni siya. Kung butangag video, nang i-play ang video, gikan sa imuang pagkatao, hantod sa 200 years. Mamatay na lang ang tao.
1: Sinilitin na siya, basta
0: ha?
1: Times 3 na.
0: So, ingana ka, grabe ang storage na to. Remember, knowledge fills the mind. Wala nga, dili yun malimitahan yung atong mind.
1: Nabasa ko nun, Pastor, hanggang kung ano, sa space, hanggang third floor daw yung capacity ng mind natin.
0: Sa third floor building?
1: Building.
0: Ako na ibalang 7 floors.
1: Third floor.
0: 7 floors. Katumang kung sa una, ang sa una magod, ang computer nga, IBM pa man to. Mao pa man tong mga kuan. Pero karon, no, grabe naman karon kay ang chips karon sa una grabe man to gamay pa man kay to karon grabe naman ang mga chips karon so petabyte na mana masulti na to nga
1: petabyte
0: siguro mas I don't know pero
1: kitchen na sir ba petabyte
0: pita mana biskuit di mo Agnan siya tong pita. Kay parat-parat daw tamis-tamis.
1: Easy to digest. So.
0: Okay. Pita, that is pita. Okay, going back.
1: I will remember that.
0: Going back, knowledge fills the mind.
1: Yes.
0: Pero ang wisdom naman
1: transforms
0: transform the life. Manay dili kaya sa AI.
1: Yeah.
0: I-transform ang kinabuhi sa usa ka tao.
1: Ay, kung kaya, Pastor, yung lahat ng mga bata, installan na lang para na sila, matransform ang life. Wala na yung magpusel, wala na yung mangdunggab.
0: Robotic na siya ang tawag na. Robotic.
1: Hindi man yun gusto na. Hindi man yun ang design ng Panginoon, di ba?
0: Kaya kung maski ka lang masulti na ito, robotic, controlled man na sa kanang computer. Okay. So dili ingana ang design sa Ginoo kay we are made na a primoral being natay katakos ba natay kalayaan nga mo exercise sa ato ang choices i-present sa Ginoo ingani pero ikaw magkuan pero naagi kanang gitawag nga kanang paglihok sa Ginoo gani kay luyo manggod sa

0: kanang sa tawhan nun, nga atong makita, physical lang, output lang na siya. Pero makita sa Ginoo, makita niyo nga deep mangunang iya ang kasing-kasing. Kaya ang Ginoo nagabalo. Nga kinintawanan, nangita, ginesa ko. Tabangan na sa Ginoo.
1: Yes.
0: Oo. Oh. Pero ka ng mga tao nga, gahig ulo, ah.
1: Pahumo kong yun ng Ginoo.
0: Di, mga lagi na may ingon ng Ginoo nga, my thoughts are not your thoughts. Di, ginatumatong ka ng Ginoo.
1: My ways are higher than...
0: Yes. As far ways. As the heaven, oh. And earth, ang distance niya. Pila yung distance sa heaven and earth? Pila? Ganyan. Pila ka light years? We don't know. Oh, unknown. Nga naman. Unknown kay, wow, matakabalo, asa banda. Ang langit. Ang giingon sa Ginoo sa ato, north side. North side lang. Dari banda sa north side. No, diha ang langit. Pero how far, we don't know. Pero ang Ginoo, ni Soldi siya nga, ang panguna-una niya, og atong panguna-una, no? Inga na ang distansya. So, grabe ka bright ang Ginoo. Grabe ang iyang kahibalo. Kaya,
1: Psalms 103 verse 12.
0: Kaya ang i ay makahatag og information.
1: Yeah.
0: Apan ang Holy Spirit, no? Muna'y makahatag og conviction.
1: Wow.
0: So, gitawag na ito nag-discernment. Say discernment. Or gitawag nga spiritual understanding. Oo. Wala ang AI ni ana. Oo. Na imagine na adunay duha ka tao daw nga ang usa ka tao na ay pinakabag-o nga GPS.
1: Mm.
0: Global positioning system. Para good sa ato ani tutag
1: Google Maps sa
0: Google Maps. Pero based gihapon na sa GPS, GPS, GPS local positioning. Kay kuan man na siya mga software man na tie up ra man sila sa kuan sa GPS gihapon. Kana bitong mga bag-ong mga sakyanan karon nga pati ang likod na ay tanan 360 sa imong kuan pati ang atop makita sa kuan security nimo camera. Oh, mura bago karon install man ta og kanang camera sa front dito sa likod. Karon 360 apil pang atop.
1: Grabe, pati ligid.
0: Oo, kay ang positioning niya pwede man niya nga asa niya lang taon. Pero siyempre pan mana commercial mana siya. Medyo mahal siya kung mag-avail ka na. Pero pwede. Halimbawa, kung nakisakyanan nga mahal nun, di avail ni mo na.
1: Bulletproof.
0: Oo. Avail ni mo na.
1: Mga...
0: Hindi ka na yung mag-kwan na ka. Magpindot na lang ka ba? Yung matulog ka. Mudagan na lang. Sige.
1: Okay. Driveless.
0: Okay.
1: Driveless.
0: So, ang atong kwan ini, imagine na, ay GPS. Pero, naiusak ka, tao po, no, nga tigulang. No? Dunay tigulang. O saka, dunay tigulang nga mapa. Tigulang nga mapa. So, ansa ang pagkaiba nila? Ang GPS, wala kabalo o asa padulong. Pero kining mapa, makabalo ka asa ang imong destination. Spiritually speaking, ha? So, mas importante mga higalig, so, ang destination.
1: Asa ka padulong.
0: Kaysa gadgets. So,
1: spiritual ang sinasabi
0: spiritual,
1: mo.
0: Spiritual. Gadgets na to. Muna nga kining GPS, gitawag na to, karong nga AI, wala siya kabalog, asa siya mo agto. Pero ikaw, nga nakabalo, mas dako. Mas importante. So the same way karon nga mga information dato kayo daghang kag information ha pero spiritually poor
1: yan pobre. Ang sad kay na bright ang tao pero ang manners and character
0: yes
1: yon
0: murag tanaw niyo karon sa panggobyerno sa Pilipinas karon luoy kayo murag luoy gyud ka masulti gyud na kung luoy dili may pamulitika no but spiritually poor na ay kwarta makita na to. Daghan marikwarta ang Pilipinas.
1: Rich good.
0: Oh.
1: Rich ang Philippines.
0: Nabre rich nga poor. But only in the Philippines. Oh. So, daghan ay balaan. Oh. Daghan ay balaan. Agto ka sa Senado, sa Kongreso, daghan kayo na ibalaan mga tao nga puno sa kaibalo. No? Pero gamay ra ang natuman. Mm-hmm. Daghan kayo mga kuan, coat nga gina sulti, pero walay pagtuman sa balaod. Mm-hmm. Nga to ang Ginoo nagsulti sa ato sa Proverbs chapter 3, verse 5 and 6, kung ang to ang kanabang nga to ana lang hope dere sa Pilipinas o para sa katawhan, no? No? Makuang ka, ma-prostrate ka.
1: Yeah.
0: Yeah, ma-depress pag ka.
1: Depressed.
0: Depressed, no? Ma-depress ka. Ma-pare ka ba? Oo.
1: Depressed.
0: No, oh, ma-discourage ka, manamasulti ko nga, naluoy ko sa Pilipinas kay ang mga tao karon confused, ang mga tao karon nasuko, ang mga tao karon mura og nagulat sa pangutana nga wa gitubag. Mo na nga kuan na nagkagubot. Mm. Pero sa mga Kristiyano atog yung hinumdumon nga mas powerful ang Ginoo. Oo. Manang sa Proverbs chapter 3 verse 5 and 6 niingon siya. Okay?
1: Trust in the Lord. Sabi sa Proverbs 3, 5, 6.
0: 3, 5.
1: Trust in the Lord with all thine heart and lean not unto thine own understanding. In all thy ways acknowledge Him and He shall direct thy paths.
0: Mm.
1: So yun na lang ating pag-asa, Pastor.
0: So ang Ginoo magsulti, lane upon technology, lane upon AI,
1: mm.
0: Lane upon your government,
1: mm.
0: Lane upon your unsa man?
1: Your knowledge.
0: Your knowledge. What he said, lane
1: your
0: upon
1: profession.
0: Unsa nang lane?
1: Lean. Mag ano?
0: Sandig.
1: Sandig. Lean.
0: Lean. Sandiga. Oh. Kaya kung sandigo na to ang mali nga sandig paglinog,
1: mahulog jud ka.
0: Mahulog. Oh, malumpag. Oo, mo na nga ang mga pangarap sa mga katawhan, no, pangarap sa pamilya maglaho na parang abo. Oo. Pero kung naka sa Ginoo di ay, no, walay failure kay kuyugan maka sa Ginoo. Na imagine ang Ginoo nagsulti lang sa atin, trust in the Lord.
1: Mm.
0: Oh, ayo pagsalig diha sa imuhang panabot. Oo.
1: Mm.
0: Oh, sa tanang mga sa tanang higayon ato siyang i sana acknowledge.
1: I-acknowledge.
0: I-acknowledge. Ipasigarbo,
1: ipahibalo, i-include.
0: I-include, i-appeal.
1: I-appeal siya.
0: Oh, i-appeal siya. Kanang halimbawa na hadlok ka, i-appeal siya. Kana bang na-confuse ka, i-appeal siya. Oo. Kanang nasuko ka, appeal.
1: Mag-turn to ka.
0: Oo, appeal. Oo, kanang
1: do not let the sun go down on you when you are angry. Diba?
0: Pag nasilo ka.
1: Ah.
0: Oh. Go to God. Diba? Oh, daghan mga butang nga posible nga ang tao masulti na to nga ma-out of focus ta sa Ginoo. Oh, imagine ang Ginoo, creator mo na ang naghimo sa ato ah. Unya ni declare gyud siya sa Ephesians chapter 2 verse 10. Kita nahimo nga obra maestra sa Ginoo. Subot pa subot gi-master kita sa Ginoo. Mo dai nga dili gyud niya biyaan ang iyang obra maestra.
1: Yes.
0: Ha?
1: Huh? Obra maestra man.
0: Oh, kanang ingon tag obra
1: masterpiece.
0: Obra maestra ba? Ano man?
1: I forgot.
0: Okay. Mag-special number na?
1: Hindi, nawawala ako, Pastor, kasi masyado akong malayo. Nakalimutan ko, nasa radyo pala ako. Oh, I'm just listening to you.
0: Special number na? Oh, yeah. Okay, special number na. Okay.
1: Okay. Maminaw ta sa special number.

0: justified kung sa korte na siya, kung sa larangan ba, ng mga lingwahe sa korte, gipawalang sala.
1: Mm.
0: Justified. Sa korte, kung nakay sala, kanang gitawag nga justified after na sa silot. Di magkapwede nga mapawalang sala o guway bayad sa imuang gihimo nga krimen. Oo. Mapawalang sala ka according sa korte kung imo nang mabayran. Manang tima diha sa kuan sa kanta, no? Justified. Kita tanan nagkasala. Walay tao nga wala makasala. Mga higala, egzoon. Oo. Giingon sa Romans chapter 3 verse 23. Diba? For all have sinned and come short of the glory of God. Wala gay kuan makasalipod sa usa ka tao nga miingon siya nga wa siya sala. Dili ang imong salapi, dili imong bahandi, no? Dili ang imong pagkapobre kay miingon ka wa kay sala, tanan kita nagkasala. Manang silutan kita kay kita nagkasala. Kaya ang bayad sa sala mo ang kamatayan, manang lisod. Kini nga justified. Kuang kay ni sa kanang gitawag nato nga talagsaon ni siya kay gihimuan ka sa Ginoo nga wa kay sala. Kay nga naman gibayaran naman niya. Pero mag-effect na siya mga igalig soon kung ikaw muto sa iya. Dili mag-effect ang paracetamol nga gituhuan nimo nga tambal sa sakit sa ulo. Tama ba? Ika, kini nga paracetamol, mayo ni siya. Ngunit tubag sa mga may sakit sa ulo. Tuo ka kay may kay manulti. Pero kung imulang gituhuan, di mo tumaron, di gyo na mo effect. Mapod gihapon na ang pulong sa Ginoo. Mas labaw na sa paracetamol. Kay kana gamhanan. Now, imagine, dili lang kay lawas ang iyang kaya nga kanang tambalan, ang katong pinakalisod, mo di unang gitambalan sa Ginoo, mo tong mingon siya kay Nicodemus, you must be born again. Kay kung di tama ma born again, so mingon siya, you cannot see the kingdom of God, you cannot inherit the kingdom of God. So dili kita makaagto sa gingayan sa Ginoo nga ang lugar nga gideclare sa Ginoo nga unsa to London Kalipay. So man akong partner, oi. Okay, batiyon sa nato ang mga kining atoang nakaroon sa atoang page. So ana si Ma'am Lizelle.
1: Nagwandering, pastor.
0: Oh, kurato. So epekto na sa kuan sa paracetamol. Tumar man ng paracetamol gabi kay kalintura. Yan ang utana ko sa iya. Unya, kaya. Kay kung dili niya kaya, mag-inusara na po ko dure. Yeah, mag-inusara ba ako dure? Gingin na na ko.
1: May tumag ako sa iyo, pastor.
0: Ma. Opo.
1: Sabi ko, smile, smile.
0: Diba, ingon ko, mag-inusara gani ko ini. Wa na po'y mananaw sa ako kay nag-inusara. Lahi ka ng duwata. Oh, walang na...
1: Pasensya na ko.
0: Na konsensya siya. Konsensya siya.
1: Hindi, pasensya na. Hindi ako na konsensya. God knows my heart. Oh, God knows my heart, pastor. Oh.
0: Okay. Nay, kuandre is Ma'am Lizelle Curato. Good morning. Pastor Bong, Ma'am Lloyd. Yes, thank you very much. Ma'am Lizelle.
1: No.
0: Remember you in prayer. We remember you in prayer. Kaya, thank you sa pagbati. Ano, apoy nagbati dere
1: na si... Hindi nakita, ma'am.
0: Si Batang Bukid, no? Pastor Bong. Vlogger ni, vlogger. Okay. Pastor Bong, Ma'am Lloyd, pag-pray ako ang misis na karon sa hospital sa bagong panganak nga tagaan siya sa Lord sa kusog. Salamat, Pastor. Yes. Palihog ko hatag sa pangalan, sir. O, para atong
1: pag-pray.
0: Pwede niyo, pwede ni mo ikuan, i-PM lang. Kung dili ka gusto makuan ang
1: apo,
0: pangalan.
1: Dito sa Lighthouse po kay. Maraming kailangan may mga nag-PPM dito.
0: Kailangan na itong pangalan. Oo. Para ma-appeal na ito sa pag-ampok. Okay, naman may prayer warrior dire. Okay, salamat Mr. Batang Bukid. Okay, watching from Malita. Oh, Malita din eh. Labaw Occidental. Okay, kumusta na ang shoutout na to mga taga Malita?
1: Kumusta
0: good
1: sila?
0: Good morning sa inyong tanan dihang naminaw. Ang Malita dili kay affected no.
1: Sa just gyud.
0: Just ang just grabe kay diri manggod sa kuan sa duol na maguna sa katong sa epicenter.
1: Epicenter.
0: Oo. Okay, so here usab sa Cebu, naigikan sa Cebu si Kwan. Kasi naigikan Cebu din.
1: Ah, si Brother Jeff, Preacher Jeff.
0: Sir
1: good
0: Jeeper, okay.
1: Watching from Danao, Cebu.
0: Danao.
1: Shout out kay Kael, Ryan, Buddy and Carlo and to all UTEL Telecom. Good morning sa inyong lahat dyan.
0: Uy, Danao, amo na yung mga kuan dyan, nagahimo og kuan, mga katong mga
1: bulad?
0: Dili. Baril. Oh, Danao. Mana yung mga will no na Danao, amo to active pa ba ang Danao sa paghimo sa kuan katong
1: Paltik?
0: Dili Paltik na may. Ana apoy Paltik. Oo, kaya lang gi siyempre gi buwalan sila ng Paltik katong mga legal pod pero siyempre Danao ma ang quality magud sa bakal magud manay mag-compromise gyud. Like yun ang katong quality nga gikan sa gawas kay naagi kuang kayo taas og quality. Okay. Ah, si Mami Lynn Tio po. Okay. Noted po, Mami Lynn Tio. Yes. Ato yung pag-pray niya. Oh, okay. Naas siya sa karon sa ospital. No? Bago lang panganak.
1: Mami
0: so, ato. Ang atong pag-ampo, nga tagan siya o...
1: safe delivery.
0: No, no. Bago lang nanganak. Na? Oh, bago lang nanganak. Tagaan siya kusog. Okay.
1: O ang bata. Bago lang nanganak.
0: Nanganak. Okay. Oh, good. So, salamat. Salamat. Kuan, sa may tawag na to, Batang Bukid, no? Huwag makumaanad ini.
1: Sir ano? Tio.
0: Sir Tio, salamat sa imuhang pagkuhan, pag-page diri sa mua, no? So, amo pag-ampo, nga mahimong blessing sa imuha.
1: Amen.
0: Kining pag-sunod sa among programa. Okay? So, ang atong teksto, mga higala, igsoon, no? Ay kalimot no na diri sa
1: James.
0: Diri na ta sa James. Okay. Pero ang ato ang na last na to nga teksto sa Proverbs chapter 3. Muning Mr. Tio ang ako ang paghatag usab og verse sa imuha kining Proverbs chapter 3. Okay, trust in the Lord. Okay. Ato lang isalig sa Ginoo. Kay kung isalig nato sa Ginoo hibaw ang giingon sa Ginoo sa ato no nga pwede mahitabo ang butang according to thy faith no? Nga ang object sa atong pagtuo si Jesucristo.
1: Amen.
0: As si Jesucristo ang maghimo sa butang nga dili nato kaya.
1: Yes.
0: Kaya ang giingon sa Ginoo sa ato believe no believe ang diri sa Proverbs ingon siya trust no. Trusting the Lord means you have to surrender your kwan ba ang imong kakayahan, ang imong abilidad, ang imong resources nga musulti gyud ka, Lord, ikaw ang mutabang sa kuha. Aligan ti ka. Mo na mga positive nga kuan, ayo nang I hope. Kanang I hope na pay chance nga dili mahitabo.
1: There is doubt when you say I hope so.
0: Hope means tomorrow and tomorrow we don't know what will happen. But faith, trusting is today. Today imong gituan ug ba may tabo. Pero karon ka nagtuo. Ang hope is hoping for tomorrow.
1: For tomorrow.
0: Ayan, tomorrow amo ta kabalo ingon si James nga. Amo ta kabalo unsa may tabo tomorrow. No? Ang gihatag sa Ginoo sa ato for sure karon naman. Okay, mo nang giingon ang Ginoo nga. Unsa giingon sa Ginoo?
1: Trust in the Lord with all thine heart.
0: Unsa man sa Bisaya?
1: Salig sa Ginoo, tibok mong kasing-kasing.
0: Oh, tibok kasing-kasing. Uy, bilin.
1: Ha?
0: Huh? Wala ibilin.
1: Wala po.
0: Okay, tibok man. But ipasubot mo na total.
1: Total surrender.
0: Total gina siya. Kay
1: total.
0: Total. O say total. Ang tanong mo kasi sa total. Kanang total, dili partial. Dili, fraction. Fraction, baka ng fraction. May partiality ka, may reservation ka. Wow. Di ba? May kag-reservation ka, base. Base. Kanang mga base, pareho ra na sa wa ka mag-trust. Pero ang Ginoo, mahimot ang Ginoo.
1: Ginatabangan ni mo ang Ginoo. Baka sakaling ma-perfect. Apo.
0: Pero tawhan ba, naiusay ma-out of focus mag-untag ka na. Mutanaw mag-untag. Nahitabo na. Baka nang, kailangan ba ka nang mutuot ka nang, kaya bang, kaya ba? Pero ang Ginoo, ang gusto niya, nga kita mutuo lang. Wa pa gani mahitabo. Purtuho siya. Mo na'y gusto sa Ginoo sa to trust. Trust in the Lord. Kaya, kung mutrust kita sa Ginoo, dili ang atong trust ang may gahom. Kung dili ang imong gituhuan mo na'y object. Kanang imong gituhuan, kinsa imong gituhuan, si Jesus Cristo ang Ginoo. Siya maghimo sa butang imong gituhuan. Dili ang atong pagtuo may gamanan, ha? Kundi ang atong gituhuan. Okay. Para di ta mawala. Oo. Tama ba, ma'am? Man. Okay ba? Okay ba, ma'am?
1: Oo, yes. Si pastor
0: kaya balik na dire kanang mingon siya nga ayo pagsalig sa
1: AI
0: technology na magay ubang nga problema adto din sa AI unsa may akong buhatong karon uy mo advisor ba oo mo advisor man ang kuan may tag ang gi-advise tama ya usaw ni pagkabalo pero ang giingon sa Ginoo lean upon me. Wala siya mingon lean upon technology.
1: It helps so yung AI. It helps so knowledge
0: siya. Pero wisdom, no? Gikan sa Ginoo gina
1: wisdom. Spiritual discernment, spiritual wisdom only comes from God. Iba yon. Ma-overpower gyud ang tanan.
0: Kaya bago ka mangutana sa AI, learn to ask God first. Oo. Kung adunay problema imong pamilya, pangutan a ang AI.
1: Ayaw unang pangutan ang AI.
0: Pangutan ang Ginoo Lord, di ba?
1: Unang pag-ampo.
0: Mag-ampo kay imagine kinsa may nag-amping sa tao. Tanaw nimo kinsa nag-amping sa tao. Dili man ang hayop. Yes. Kita ang nag-amping sa hayop, pero ang tao, kasi nag-amping.
1: Ang ginaog yun.
0: Ang kalikasan, nabagyuhon pag ganita, usay. Di ba? Usay, linugon pag ganita. Usay, gutom, gani, krisis, pero sa gisulti sa Ginoo,
1: trust.
0: Kay kita hinimo niya, ampingan ta niya. Pero dili man mag-effect ng pag-amping sa tuwag, di po ta mo acknowledge sa iyang ang iyang position ba unsa man siya unsa man ka
1: authority
0: nga ang sovereignty of God kung atong may explain nga gihimo ang kalibutan pero nanas control sa Ginoo usahay ang tao ma out of focus sa control sa kalibutan dili sa control sa Ginoo mao bitaw na ang pagsalig nato dito sa Ginoo dili sa salig man ta gobyerno yes. Salik ba ko sa gobyerno?
1: Sa ayuda.
0: Ang kanang gobyerno is for the people, by the people.
1: No, and diba? For the people.
0: Mama na ang ato ang pagsabot sa gobyerno.
1: By for.
0: Ay gobyerno, mga tao na siya. Gidesign na sa Ginoo sa tama nga pamahagi. Pero kung naanay pollution, naanay mga agam-agam, naanay confusion.
1: Confusion.
0: Malisod, no? Malisod sa ato.
1: Chaos.
0: Ma-prostrate.
1: Karoon ng problema.
0: Kaya salik na sa Ginoo, kaya ang Ginoo, munang iingon, Jesus never fails. Dili kayo kapakyason sa Ginoo.
1: Amen. Salig lang yun.
0: Pakyas pa ng ubang tao. Tama ba? Nang iingon nga, saan eh? Anong, saan iingon nila nga, laom ayog salig lang ayog laom murag di man tama no salig lang ayog laom kano sa magkuyog ng salig og laom no sa Ginoo no Proverbs 3:5 manay nindot Kaya ayo pangutana dito sa iyay panguta pagampo no. Adunay mga lisod nga mga desisyon no. Ayo pangitag shortcut no. Atong pangitaw na Ginoo. Kaya si Tio guwapo tong iyang kwan. Because kanang mingon guys speak of life gani. Wa kita di kita ka control.
1: At saka yung sa prayer request niya is ano kusog para sa iyang wife. Oh kasi ako as a mother, hindi madali. Pag bago kang panganak, parang kapoy gyud pastor. Kapoy ang awa. So, yes. You need the strength from the Lord.
0: Yes.
1: At saka kahit kinsa, kung mawala na yung kusog sa atin, we can no longer function well. Kahit unsay gusto ni mong buhaton, mind na lang. Kasi wala ka na may kusog. So, praise God. Ang kusog yun gikan sa Ginoo. So we have to ask God for that.
0: Kaya ang Ginoo, mayo kayo. Kaya magulat naman ang Ginoo. Di man mugos ang Ginoo sa to. Kung sa tanaw ni mo nga kaya ni mo, di man po mo mamugos ang Ginoo nga unahan siya.
1: So pero, ang AI pastor, hindi makahatag ng kusog is strength. Diba? Ang Ginoo
0: rin. Knowledge lang.
1: Knowledge lang.
0: Information. O sige. Advice. Pwede. Advice. Pero kanang wisdom, no?
1: Kusog.
0: Kanang wisdom, gitawag na ito, spiritual wisdom. Mao magunay pinaka, kuan, lalum sa kinibang, as a being, no? Nga, tuluman na, body, soul, and spirit. Muna pinaka lalum ang spirit. Kaya mao mani ang consciousness sa creator, sa Ginoo. Ang soul, diri na nakatapot sa lawas mo na nga itong nauna emotion na nang naakay kagulaanan mo na siya pero makita nyo walay solusyon no pero kung naakadiya sa tama nga relationship sa Ginoo mo na nga spirit sa Ginoo mo na gitawag na ito nga spiritual wisdom gikan sa Ginoo na siya. Muna nga, maski na kay problema, na kay trials, ang imo, kusgan ka. Ha? Pero kung dili ka alive diya sa Ginoo, connected sa Ginoo, dili ka connected sa Creator, dili ka connected sa gamhanan, na, sa imo kusog pa maningkamot, muna nga, ang imo kalaglang nag-function. Limited ka, kaya mag-uul na lang ka, masubok ka, kanon pagyug ka kanang unsa ni sungugon pagyug ka
1: surang-surangon ka
0: di ba nagi nga na no nya lamsam usay ang problema dili baya partial mana usay mahurot ang imong kuan ang imong mga resources mo agto na sa Ginoo nya karon kay technology naman mo na siya asa mang ahensya di pwede ka mag ana asa ka mo dool, digto ka dool sa mga pwedeng makatabang sa imuha. Pero but remember ang Ginoo na. Okay? Tama ba? So, ikaduha nga atong masabtan to rin.
1: Dito sa topic na to, na biblical wisdom in the age of artificial
0: intelligence. God is the source of wisdom, not
1: una,
0: AI. Ikadua, AI is just tool. Not our master. Dili siya pwede nga ang i-dictate niya muna yung tumano kay master man. Now, ang master na to, ang Ginoo, ang giingon niya sa Genesis 1:28, no? Sa ito yung giingon niya?
1: Genesis 1:28, sabi niya, Pastor, be fruitful and multiply and have dominion.
0: So, here, God created mankind, no, with creativity. So, ang giingon sa Ginoo siya, multiply, fruitful and multiply. So, wala ito gihimo nga, kana bang, sani, kanang dili magkaroon og sarili nga, sani, manguna-una, kaalam, kahibalo. Oo. Kita, gihatagan tag kahibalo. Muna nga ang tao, makahimo tag bridge. Oo, di ba? No, ma-amaze gig ko pag inguna tog technology. Grabe ang technology is China.
1: So China.
0: Grabe. Oo. Salty gina ko. Grabe, ah, pagka-bright nila. Pero tanaw, ah, bright lang na. Creativity. Kahimo nag-aeroplano. Kahimo nag-electricity. Bito, no?
1: Solar.
0: Electricity. Pero nauso ng solar. Una, amaday libre. Pero wala, takabalo sa una. Naaday. Naanaman na sa una. Pero, kanang solar nga sakyanan. Karon, dagana. Internet, no? Imagine ang mga information karon. Paspas kayo. Naalang muagi lang sa hangin.
1: No? Waves.
0: That's creativity. So, niya karon nanay AI. Mga miss kita. Sabta, technology is neither holy or sinful. Dili ni siya kanang daotan. Ang daotan ini, ang kanang paggamit.
1: Paggamit. How people use it.
0: It depends on how people use it. Pare ragod sa kutsilyo. Ang kutsilyo mahimong gamiton sa pagluto.
1: Pagkat ng mga ingredients sa pagluto.
0: Okay. Imagine na kung wala kay kutsilyo. Ano sa may gamiton ni mo?
1: Ngipon.
0: Ngipon.
1: Oh, nga, bitaw,
0: ang problema, huwag wala kay ngipon. Oo. Oh. Namang kay ngipon, artificial mapod. Malisod, di ba?
1: Makarelate kami yan kasi pag sa bukid.
0: So, karang ngipon, mga kuan, imagine kung walay kana ganing
1: pangkating ano
0: pangkating no imagine kung walay kanang sanggot unsa may pang limpyo nimo sa mga sagbot walay guna unsay pangkalot nimo so makita ninyo na say proper nga paggamit pero dili ni pwede gamiton sa pagpasakit sa ubang tao
1: So ganun din ang ano ang AI so
0: So, ang paggamit mo ay importante.
1: Importante.
0: Ang paggamit mo ay importante.
1: Yes.
0: So, pwede gamiton ang AI sa Bible translation. Sa ako, madalas ko ini si Buano. Gospel presentation. Saan pag-present lang.
1: Makita mo, Pastor, ang dami na kung mag-search ka. Kasi nagatudlo nga ako sa bata. And then, para ma-catch mo yung attention sa bata, kasi yung mga toddlers, grabe yan.
0: So, uy, pwede na siya. Sa mga, kuan.
1: Maraming ano ba? Maraming atong, mga presentations na.
0: Presentation.
1: Malipay sila.
0: Colorful, magod.
1: Colorful, and niya, then.
0: Murag ka ng, na-enhance again ba? Di man pare sa unang muralag drawing, hand drawing lang no, niya, kuluran ni mo. Pero karon gabi, ang kuan karon.
1: Yan ang, ganahan ko sa AI.
0: Yes.
1: Kasi importante talaga, siyempre yung verse na dapat hindi ma-compromise yun. Pero yung presentation, Pastor, ang ganda. So, yung mga bata pag Wednesday, ganahan sila kasi may mga animals, pictures, kanta. Yes. Na,
0: wala pa na ako na yung makuhaan. Wala, so, ayan pa na ako na yung gospel presentation lang sa mga pambata. No, that's good, no? Pwede na gamiton. Even church administration, di ay.
1: Ayan.
0: Oo, kay nanay mga kuan ano mga knowledge sa pagpadagan sa usa ka simbahan pareho ra na sa business no business sector sa pagpadagan no edukasyon mission work okay so that's good no apan pwede usab gamiton sa unsa
1: Fake news, deception, scammers,
0: pornography.
1: Yan ang pinag-ano nila.
0: So nanay, haluon ba? Haluon. Okay, scams.
1: Scammers.
0: Ang AI pwede po gamiton ni ani. So makita.
1: Of the human heart.
0: So, kailangan na itong naagay kahibalo, no? Kanabang, mabalance yun na ito ba na dili, kanabang kahibalo lang kayo sa tao? Kailangan yun na ito nga mabalik tas ginoo para di ito ma-out of focus. Para asa, Parang yun nga, kanino ka ba babangon?
1: Oo. Bumabangon.
0: Bumabangon. Unsa ganina?
1: sa Sunday, Pastor, pa, kanino ka bumabangon?
0: Yes.
1: Oh, diba? So, kanino ka bumabangon? Bakit ka bumabangon ng...
0: Yes.
1: Sa'yo.
0: Oh, pag ikaw worker, no, pag Monday, ha? No, diba? Sa mga nagatrabaho, ay, pagkakapuya, pag Monday, muna'y pinakagrabing nga adlaw Monday. Pero pag-abot og Friday, TGIF.
1: Sa mga government.
0: Apil ng mga kuan. Apil na mga unsa ni? Apil na ang Ginoo kay makarelax naman. Thanks God, it's Friday. Oo. Okay, here. Makita nato sa unsa nga buhato nato. Remember nga apilong gyud ang Ginoo. Manay miingon siya sa 1 Corinthians chapter 10 verse 31.
1: Sabi niya, Pastor, whether therefore you eat or drink or whatsoever you do, do all to the glory of God. Yes.
0: Kaya maski ikaw naggamit kag AI tungod kay kailangan nimo og information, kailangan nimo og assistance, do it for the glory of God, not for your glory. Dili para sa imo. Para kanang ang AI tools lang ha. Dili na siya unsa to?
1: Dili siya ang master na.
0: Dili siya ang master. Okay. So mo na nga before gamiton natong AI, ask yourself. So atong pangutanon, does it glorify God? Does it glorify Christ?
1: True.
0: Does it glorify me? Para lang sa imo.
1: Yeah.
0: Para sultiyon nilang ay mayo ko.
1: Mayo ko.
0: Pero
1: galing ang presentation ko.
0: So kailangan nato ma kuan
1: ba? We have to ask ourselves kung
0: na magiusay ba kana mawa lagi sa purpose. Yes.
1: Purpose.
0: Nga ang gingon dahil sa Ginoo sa tua. Tanan natong buhaton katunggingon niya, whether you eat
1: or you drink
0: whatsoever you do, do all for the glory of God. Ang bot ipasabot ini nga ma-out of focus ang usa ka tawo kung ang creator di maapil,
1: hindi maibalik yung glory sa iya.
0: Yes,
1: sa mga ginagawa.
0: Ang may tabo di ana, Ma'am Lloyds, ang glorification na sa sarili. Muna nga i-avoid sa ato ang mag-glorify kita ang mag-glorify instead ang Ginoo. Amen? Okay. So muna kung magamit ka GI, am I using this honestly? Will this strengthen my walk with the Lord? Na tools siya kung kana makatabang sa imo ha. Sa ako nakita nako paspas ang kuan, nakita nako dali kayo ang iyang correlation, kana bang comparison, ma balance din nimo against sa katuganing kalibutan nun o ang espirituhan nun. Kana matumbok nimo ang exact word na magkay kahibalo. Nate kay balo, pero usahay ka nang siyempre, usahay, di ni mo ma-recall dayon ba? Kinesya, ma-recall ang mga exact word, nga appropriate word, no? Nga, kana masulti na to, nga masabtan ka. Nga masabtan ni mo. Masabtan ni mo, nga, mo, di. Kay, tama man ang word. Nay usay kay balo na to, dili pa kay unsa ganito, unsa ganito, sige, unsa ganito.
1: Nagbuffering, Pastor.
0: Nanagod sa imo una, pero dili ka kabalo og asang positioning sa word, no? So kailangan nato ang tools.
1: Man,
0: yeah, masulti na, uy, murag ako niya. So I'm not walking with the Lord. So speaking to yourself nga ikaw gi-pinpoint ka na di ay. So mo na siya nga
1: it helps
0: okay.
1: It helps.
0: Yeah, dili lang sa imong kaugalingon kundi dili sa uban.
1: Sa uban.
0: makatabang kita.
1: Yes.
0: Amen.
1: So, magandang question siya, Pastor.
0: Yes.
1: Sa sarili natin. Mm. When we are using AI,
0: yes,
1: will it glorify God?
0: Will it glorify God?
1: Am I using it honestly?
0: Yes.
1: Is this, will this strengthen my walk with God?
0: Yes.
1: Mag-grow ba ako nito? Mm-hmm. Or kanang shortcut na lang? Mm-hmm. Kasi gipinpoint naman ni AI kung anong dapat kong gawin. Oh, pwede na yun. Oh, diba? Pero,
0: pero kanang gitawag na to nga, kanang ganing translating the cause. Oh, nga nay katuyuan ang Ginoo kanunay sa atong kinabuhi nga dili pa nato masabtan kayo. Pero pwede ma-enhance. Pwede siya ma-enhance sa mga butang para masabtan nato nga ang sa ganin punot dulo.
1: Ano yan, Pastor ba?
0: Masi. Ang punot dulo ni ini ang Ginoo ra gyud.
1: Yes.
0: Ah, pasidong ganin mo ang Ginoo. Maluhalati ang Ginoo. Oh. Amen?
1: Amen.
0: Okay. But never let AI replace your relationship with God. Magyad, no?
1: Yes.
0: Point number three
1: is never let AI replace your relationship with God.
0: Ayaw gyud nga i-replace. Wala gyud maka-replace sa Ginoo. Imagine.
1: Puro na tayo head knowledge, no? Alam na natin how to walk with God, pero yung fellowship mo, yung personal devotion mo sa Panginoon, well, yes.